o tseo di etsang ga ona tšhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tšhelete ga ona tšhelete ga o kgole shapo fanaka ga o kgole shapo da senogonogo ga seyo mono mo tsetsang

ngani wena ubuza bani ngikumele uyenze iplan yokuthi uphume ngestrategy bese uthathi kanti ungabi nendaba noma ungathandi bese uphuza amanzi angithi awunamali wesisi nalifaki ayiwe uphuze uhlale phansi uthule ngathi uyazi yonke.

0: chiama Asugatte. Bacini bon Asugatte. Yo nam kazaza ay uposlizien
1: ay ay bobi.

shake samba. Wele ni mushila mani namu. Put muna sheko nubambo namkula. Otherwise umuyo monda putula. Kare na kusula. Shifuwa ifia upula.

apa funi solo zavele zamkatizo ay bengplume nayizo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engapha funi solo zavele zam